0: not just another bank.
1: Hello, Maha. Me Frifuo Bank. Sisiye yenya ohawo yen system ni hunti. Ehu be hia se yebebo wo account ni ho ban. Miss Shaw, ubetimi abobo wo account number. Sambo wo username ne wo password ni mami. Ni yenhwe ni yenya hu sisiye no ma o eniminimi ya. Ni nya kwan fa wo account no di juma. Ani, wo username ne wo password. Me pese me hwe se ye no ana.
2: Sheye wo fraud for ho. Wo bank e misa wo username, pin ana password e wo phone suda. Ma we ni na ho na so bi e ye waza. Wo hunu ntem e sia no kwan. Sankai boy, Ghana Association of Banks na dey bro.
3: Peace FM.
4: Tune it in. Turn it up.
3: Peace FM.
4: And rip off the knobs.
5: Yes, I'm a mungina kwa babio me ediba ye kasi ya bwa pono so ye tuwa so. Ene diye kuya fubi ena asha siya wamu anu demu wa wamu usu. Na wati ye tiemse hiyama se gana bayi. Wachwa enafu wakasa mwenye saadi edu ya nibuwa. E baba edu ya hili yesu kurana ye nyebi kurano. Na wamu timi edu ya. Oko bebi tise jurane mkuranza techima nguwa su se ya se huyo so. E kuya fuwa sima woke inani se ne fertilizer buwa no. Ah, chamene buwa wamu timi nto. Kakrebiye wo jama so nanu se na ba na yeshe mapa e di amo musu o ye asase ye no bo no wono afa kakra nto ye kwe niam wunya tefa kakra na wonse timi asoso na wetimi atobi se ne be ya wono ba ye no wo betimi di akwa kwohye mu ene ye aye kasai enu ebi ma kakrebiye aka o manfo enye bi ya wo muto no so se lewa e wo jama so no kwa Ebuwa na yejo na anuwade nepa. E na msume kuyafuwa bia wani peace kasi ya wedding komo. Akasa wache se nedi ya kaneno. Seke bese bese insiana na woshedu ya nobaya wosu ya nedi wa mungusho wa mweteso. Seanse oya asasi yebuwa nukwa na yukosro. Nyadi ya kwebia suwebetimi atom. Webidi ya wache gina anasadie se wuko. Nebi yedu ya banu kwa wuko tobinu wa mwobre. Afise wedu ya kurewia. Wede ma sense won famra sika obetua wo ho ene woni a wo fo mo se pafo no wo nyina agi usika enti ebe wie chi sika botene kura di hye mu no na mfaso ni nyina aba be firi so a wo chese ha adwene na penia woda peace and farmers association of ghana no eye douglas ano won ne de sense mo nyina tu jabra na wodi peace kasi ebo di nkomo no se ne die fertilizer bo ni ku wo mo panti ame adwuma na nkasa wo mo eye no wo mo bo eti
6: ma ye no akwa fono no do na so no akwa mo nje ma ko to mo dia bo dinu mo da ju ju ma ba sa me gane ye tin e no chi no no ba re nye chi yo ga mo do wi ye so no ba an so ho no ma ja ja an te ma to ma ye ti tu amonia bra de no ama e ni aye ye so a ti wi ye so ye nya to fo ni nya ma ne ya gane ye tin ma akwa fo do no ma kan se da ba an so ama sa de ye no no ti si aso so no obviously ba so se so no kenya ye wo so me si mu so still no e wi pe ye ha de be se e gbe wo ye no to odubi ye no a ye nto ye no ama ne sika sama ko fo ama na de bi o so bi a din e do sa ko ye fo fo kwa na fo so so sa ye din ke e kwa ni se mi sa kan sa pe pe ya bi a bi a ho chama ama fo
5: Ania yokuotie wanu ya president ya wada peas and farmers association of ghana douglas ano sanse mwenyina otobrosie kojo buodu ene tro ya wade ebe sumigeni
7: se omanfuo ebe kaya nanu fiada anopa ena mebo asembi so ewo kasiebo imu ene braya dido bo nkrata prese prese muno eba nese omanfuo ede enkrata petitions ababe na in peace news se wani ya ete wejagbawe womu uwu diyama womu ewu ene se kane nanka ya wo Bebia, sa wuko fabola, wode beko, yefra wa transfer stations. Zoom line wa daruma, osisi transfer stations, ewa gana hasei, sa weja hosei, nebi woho, afei, uwe achimota news station hasei ya, naba kuwa, neno ndiene ya nise, se, abobo yaani wamua, eswaswa, bicycle, wamude, eko sisa bola no. E yase bia, oba kwa kodu ajengo toku, anase, Obe kwe chini bebi ansana wakwa kwa tu de bola negu. Oko sisa bola nua, nua de kwa transfer station ho. Na, zoom la kasa kesia kesia nua, nua mwede sisa isa bola. Nua mwede enunu mwum, aje bola ni njine efri wade kwa bebi ya, ya dani danye ni, ewa aje mkutuku, eko danye ni, yenye emu plastics, ya mwede biye dust bins, ema yenye emu fertilizers, ene adie njina efri mwum. Denso, niyana petitions nua, mamfu wade bre, ameno chile ni se, As a transfer stations ni nyina enya dwuma biom se se transfer stations no enye adwuma na eno na yesu aduabre mu aye brebre yaso ase ne ehunu se ampa se transfer stations no enka ban ene company no enhyehye ene se se ankrankra de ne bola no eba ho a nanka zoom line of one omo no wo ahoden no omo nsese ne nyina anko sika ho a sese nka ban twia ma omo se omo clinic room nyina asesa sa bola no e de akoba bia ye dan dan ni na nso esan se aban ye se wotwa zoom line contract mu na sika esese ekọ no enkọ no nsusu nti no ama sa ehọ no obi anko bie e na ado bola aba begu na akwa akoye company no ka na de company no subetimi aye ne sa eno na ama se sei abobo ya a enye kitwa esesa bola na obi hunu ba bi o mede bola no ekro enti e ma na no fi ada ye kan ho asem kire se odanse ni bi kura de o se oto no bo ase kan abobo ya ya na esan so beye ahankru ni akira o munyina ade bola e wo makati hill ho enu akalem kojo ada ye kokohwe ho na ochi awie ye kohese na nesitie enen so so yesanya nti ese abobo ya afo no a o mede bola ekọ ho no omo kan abobo ya no do so ama ekwan no o magi le no a efri weja hono ba kroma se roma je baako ya ho ni nyina ya bobo ya afo onko anti wone enam kwan so no omo ho e chire wo mo pa anti yesuma kaleb se onko onko hwe na ya tie bia omo boye mu amane kwaju akwa ba
8: ye ja akabno
7: na oko e neti sei
8: yo sen ye ode shemen sa semen koye na medu Makati Hills udu traffic ni ono ma uko enim kakra be se ona ntibe 100 meters a uko akakra unsa be nkum sei e wona oboya ni na omodi omoni atre amukokotu mbola negu na minyabotre ekọ ono mu ekọ hye ni ekọ so ono mu enti uko enim kakra bo unse aboya ni na asen so se me ha meni nkas enka pa over 200 ena ya oboya dodo a omu na omodi omoni atre ono mu amukokotu mbola negu ewo da kwane so wo no mo ekwane so nye ade ba kwane se ekwane so nye uko enim kakra ekọ akaka kan edu etifi wo no mo bi omuto bala ne gu no atache nkoa ana wo no mo enti ama atumi abu ya ne bi kura atumi eye eka wo no mo esesi kwan mu na cars kran tumi mba motors entumi mba nipo amu na amufa da kwane so na ebu kran so nye den entumi emba enti aye sa no me ne timamufo ni bi no etwe nkomo ebisa mo ne ekọ so e wo no mo na de mo kan ne se I want now omo dia ma aboya for no so mu two bola ni ngu no eye local government ni bi no e na omo dia ma omo so mu nye omo two na omo kokọ no mo kra aboya for no omo jom sika 35 cedis okọ aboya ba ku bia be two bola ba ku bola bi gu a omo jin 35 cedis okọ na osan so ba message no 35 cedis enti akwai se e juma nka sa omo ye den omo de ye wo no mo na otu eni su run require ni so wo no ma from Makati down wo no be omo two bola ni gu no enko enim kakra sa wokọ akawe yes akawe okọ enim kakra ekọ ọnum no ọn so aboya na je kwani nyina afa kasa efri kasoa weja eba ni nyina omu nyina blocke ọnum traffic ne nkọ traffic ne so emba
7: ya to aso ọ ya kasa se si ade na ye nua Caleb kọ okoko hunu ye no Peter Square ni ne team adaruma omu yi ewo ye Facebook page ho eti mo amohwe ewo social media no so no sa abobo ya no na asa liar eto aso wo ho sa no a ye hwe no okay enti omuduru Makati down ho no Makati hill traffic light na ho na obetra no asane down
8: that's right sa pepe
7: no asane down
8: no asane down
7: eho na abobo ya no eko
8: eho na eko
7: na je den no mutimi si omo omo fika aso eba no kwen
8: yo ne ya ne se omo wo nkofo bia mene itimunfo ni bikasa omo kasa sankrofo ni mene amanfo ni bikasa omo kasa sankrofo ni langars omo na omo jejira onu mo nti obi na se oba na sakwa se obeye obe bi se bi so mu nsem a on best stop o ka moto si na abu ya ni nyina esi akwana no a ya de ko Makati down onu mo no ene sinsen so sa nti uyo bi kra unless se wanga sa wodo wan fefefe no wetu mi ewura da onu mo akoye ne opese o enti e wona de ne ate wo onu no
7: ah enti no babia omo de bola no egu e ho ye e amna no matu ho se omo de bola egu ma na hoti sen
8: pato da be anya amna se obehwe omo a omo hwe peace na watwin yi Saturday no omo hun say me post social media I post video bi ana ma phone so tun so bola gu river dance na no e wo bibini park aye aye kese asase kese ene da wono mo nti mo kwano mo go hwie bola no aye den eguso am na bi e ni wono mo omo kwano mo go hwie bola na eguso nti asase kese tra aye da wono mo a omo ntu am na bi a mo boto kro bi aye eno anu se mo koya na omo akodampe bola no wono mo
7: na ubi sa omo se first no ana eye first omo ma na hin omo tu bola no go
8: bibi sa omo ba mo se omo kro mu nim omo se sade we shaase e afia twemu ya bese I think say 1.5 years ni a omo sha ase se omo de bola egu ono omo so maka omaka bibia mpanifo abem emre bi atwemu kra na nsen yamu a ya say Volta Regional Greater Accra Regional Minister eye honorable Linda obini wo okulu e ba ono mo ene ne nkrof ba ono mehwe mo omo no mbe di omo ba no omo ndi omo anche wo ono mo ano mo san so kwa ever since omo kwa no omo ntom nka bi omo ye she omo ba me ye she emfa mabo MC amane local authorities ni binu so so aba awon ba ehwe omu na mo ba on ba mbehwe wiya no musa so samochi no muko she emba omu ba ehwe fa omu ba ehwe fa no mo jani sa intama chrome off wono kra no de bia no omu complain de bia no muko omu so ma ka omu abre instead omu ndio omu nya biom
7: but baby omu to ball anugo no ehọ ben amamfo fie ben ho
8: eye efie eye Not requiring one gasan if you were one change anything. And if from baby down top one hour bells and accord down one in now, if you quan or one echo see it if one or mutual and you know.
7: And into a honan or mutual and ugun.
8: Omo etifi, omo bet quitificaca. I think that uko etifi on mana. One shut down a down one, but if you open in now free, top one hour they call down one in now. I'm up for cry ye, you know, and change and one more.
7: Awo ye no bola ninche.
8: Enye bola ninche. Down one be bia aboya na sensen line na. Emu de sane akọ makati down one makọ tu bola na gwe. Oni na amafo one mo ye edwane wo. Stores and so provision stores name e na ewo.
7: Okay, nti ohu cars no esisa bola ni bi se wo ana se ya bobo ya nko
8: a. Abobo ya nko na me hu yi.
7: Abobo ya nko a.
8: Atwai.
7: Wow. I see. I gaganya hono from main school ananya wa
9: da bia ho side dia me nyeda ania me nimu aye e makati hi hono no me nyeda nim omo bro no no so baby okay jeyi ase hono mo nana
8: me nyeda nim
7: na undu jeyi papa
8: baby traffic no okay. Makati hills traffic in first traffic in ma
9: okay
8: una anti ko enim kakra kakra bi o mo saben ku nsisei
7: ni na undu jeyi ni sa
9: na undu okay yes o fi malam kakra cha malam kakra bi na
7: okay enti se e ye fans e kaleb obi a o ti o sisi anase e ka tro se e bia in a minute or two chere se na e ho siti e ene se de e wo si ko e wo hu ye ene o manfo a edi dwuma ho na na beka
8: e wonye e wonye e wo sa ban ye bi fa wo anase timamu fo na nka so mbe tuma ye bi nso a o so mo so mo tuma ye bi fa wo e wo de enye kra unju osa uko enim kra uko obi uyo obi na so ofie wo no na so wo kwa me nka se jise we yi watna truck mu ene e push wa ko ana se wo aka dia wa so betumi ajo kakra na timemu fo ni bi kra se mikrofoni bi kra se omo opie fie omo fie omo wo ka se omo opie fie omo fie kra abu ya na jikwa na to the extent se omo kra mu tumi nya kwan
9: na bubu ya me sha wa he bebru 200 se ne ya wo ka no
8: yes omo tumi mpie fie omo fie wo no kra enko enko baby kwa omoko baba ho kra mne ne kasa won de o se omotu mbaji ni fi ni mu afede edu baby wa kan ya na omo aboya fo ne ne papa na kasa eku se adent no on peso your peso omugu ogu no omo ejuma
7: eji omo cross kwan na de akọ left on akwa kwa ye ya omo twa U-turn wen fa
8: omo ko twa U-turn wo bola ne so
7: aha me se bi amba se bi obi firi malam side se ana la pass side se na won na ni a chere ho na so so better traffic light. Don't go to you tell hands on my
8: bike. Omo ko monim
7: kra. Traffic light na so. Wager traffic light na so.
8: Omo ko enim kra na makotwa U-turn aba. Enti emra na meko me ko monim me ye video na me hwa obo ya do na esensen edi traffic ni mo kwa. O ko enti fo no mo baby a bus stop ho no mo. E ho no kra na se oma park trotro for ni bia mo yemo. Ni na eche na abo ya ni bisan studio mo chi. Ah omo ba mo so mo di traffic ni mo. Almost answer.
7: And I am reliably informed so so say even agent kotoku no adwuma ese se nka agent kotoku eye no se emfa ne se eye 10 ene se se oya as we speak ne oya nru 2 in the facility thing
9: na
7: se transfer station no aye de ball anu be ko no e ho na se se enye adwuma no enti wan na de ball anu ko ho e no na ye asem no enti atio for say dey e kan ye no se se de amaye ni abre sa ahu ni die nsem ho ni se ensu a sha ase talk akre gata nyina mu asisi gata nyina nkofo apapra bola ne ade kane na nke apapra montene so ani ade ne nyina se se gatas ne nyina mu asisi e bola nko a e fi ya ye fi a ya ye ene e wo ho ene se se e ba be kuyen enti sa aban sa abre ne zoom lion na o se sama aban ene se se aban se okay zoom lion adwuma no one ne nya adwuma bio obi anti me for so aban de aban pe no ye no why na aban de se adwuma no hye ne nsa why na ye se adwuma na amankran ati ede ama yen sebe ya ensuo to a enyiri emfa yen eno ene ade a sisi ano ya sha azie nti efisa break no ye nkan montene so ne ba bi ana ballers no.